mo ki gbogbo olugbo mi jaki jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni oni ni ojo anu oni lojo kerin o le ni ogun osu elekefa odun 2026 ikan ninu awon ojo ti a ki bi se awewa gbogbo le e dide nle mo ki yin to logun mo ki yin teleso mo ki yin loruko Jesu Christi eni to ku to si jinde. Today is 2406 2026 by system osu ina tenu bodo bo gege bi e se mo ninu ose awon ojo meta kan be ti a ki fi se awewa eni kan ni e sa wo bi ojo Sunday bibeli ni ranti ojo isimi lati yasimi mo bi ojo Wednesday bi eleyi to je ojo anu eni kan lojo anu be ni ni sem baye lede awon yoruba won gbagbo ko ni lojo irubo ojo ti e bo mo fi ojo ti e bo mo da bo lodu awo ni bibeli a gbagbo pe oni lojo anu e to wa daju ati ojo jimo oloyin nibo leyin omo olodun tin gbon mi kakakiri agbalaye oni to ni ojo mi ikan ninu ojo ti e bo tun fi ti e bo tun down ojo ti e logo ajo bo tun saanu fun o nibo le tin gbon mi e dide nle mo bo nibi pepe pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te midire market gbagi titun ni ilu Ibadan eyin omo olohun e mo bo e ja gbadura meta ti olohun ki ko enikan ni saduwa meta kan to nbe ti olohun ki ko ko to di pe ma bo sori Facebook ko to di pe ma bo sori YouTube aduwa meta kan nbe ti olohun ki ko ni gbogbo bi ti e ba ti ni anfani lati gbo mi aduwa lakoko ni aduwa ope aduwa elekeji o ni aduwa fun idariji ese aduwa eleketa o ni aduwa fun anu pe je sari gba meteta papapa ni bi teyin omo Olorun ba tin gbo mi se ri aduwa meteta yi Olorun ki gbo won ko mo de sedu gbogbo bi ti Olorun ba ti gbo teyan gba aduwa ope eyan ayan fe sise ni mo duwo Psalm 67 o ni eyin mi o ni eyin eniyan mi eyin mi nigba ti e ba yin mi ma je ki sunkun ile ko jade fun yin gbogbo igba ti Olorun ba ngbo aduwa ope inu ya si mo dadun eyan ayan fe oloto ni to won oto nkan mi la tun yewu laaro yi o e ma bo ni bi pepe wa do bale wa kunle e ja jo dupe lowo mori ti mo mori omo titun mummy e kunle daddy e do bale e ja jo mo juwo si ka mo kipo seun anu lo gbe wa debi kin lo gbe wo debi e ja jo mo gborin yen soke engineer eyin oke ko mo ko lala

0: E ki gbe pe baba mo dupe ose o se fun anu o se fun ikan ojo kan ore o se fun atileyin o se fun majemu re ada ogo ati ola pada fun ole kan na olorun gba ope wa o loruko baba ti omo ati ti emi mimo in the name of Jesus Christ eyan fe mbo lewa e wa so oluwa gbogbo ese lero loro ati ni se mi olorun dariji mi dari ese mi ji mi olorun gbogbo ese lero loro ati ni se mi olorun dariji mi ese lero loro ati ni se mi dariji mi ese ti o ni je ki adua mi o se itewogba olorun dariji ese ti o je ki gbe mi o dabi itaja olorun dariji o ni mi o fe iku elese olorun re ni soro baba ninu ipa ati agbara olorun emi awon woli mo so le kan na gbogbo enikeni to nbo tin gbadua yi ese lero loro ati ni se won olorun dariji won o lati seju yi lo olorun dariji won o lati oni lo olorun dariji won o ogo ni fun o jesu jesu oluwa wa eyin omo olorun e wa dide e je gbadua eleketa ti olorun ki ko adua keta ti olorun ki ko o ni se pelu adua nu ti igba kan ba nbe sa ti eniyan le gbadua fun anu asiko ini bibeli lo so be o ni laarin odun ma so ise meji o ni nigba ti nba si nbinu ma ran ti anu eyin omo olorun ati ko si ati bere si gba opo awon eniyan gege bi emi awon woli se so ati bi mo se so lana loni ni se ni wema ma tun gbo opo awon eyan lo gbogbo awon ta ngba yi be ni ma mo gba mo ngbe lo si Jesus City ni mo lo gbadua fun yin ni o ni ya awon ti emi oluwa pe to ba di ipade 77 ninu ipade ta ti gba baba iko ati iriju eledumare intercontinental provincial pastor ta fi gba won la lejo ninu church intercontinental pastor ti Redeemed Christian Church of God baba kale jaye nibi ta ti gba won la lejo ni agbara eni to ni aye atorun ni Jesus City e wo nkan emi oluwa ni gbogbo oko awon eyan te ngba ajo yi e lo gbadua fun won ipade taro yi o tun fa kiki isin meji ni ikan ni ago mejo abo elekeje o bere ni agbara eni to laye atorun ni ago merin ipade isin niye ipade itusile hanhan itusile lowo kini lowo ebi itusile ku lowo osi itusile ku lowo irahun inta mo fi n pepi ti mu re mo nbo e bi owo yan mejeji soke e ki gbe baba ninu awon ti o ra anu gba olorun ka mi mo won so ri gbogbo adua te n gba te n toro fun anu yi ibi kan ni wo si o eke baba mi ninu awon ti o ra anu gba ninu awon to fa anu ka ye olorun ka mi mo won anu ti n sogo lori ite idajo olorun jo wo inu aye mi wa gbogbo eyan omo olorun so le dide le ko wa latan mo fi majemu ati ase olorun so tele anu alailegbe iran lowo alaileyan lojiji ni ko dide fun o mama ti ngbo mi baba ti ngbo mi o ya gba anu olorun ninu awon ta sanu fun laye ki won kemi ati emo in the name of Jesus se le rin si waju e kan gbe ese merin si waju e ji o pe mefa e wa mo fowo saya o dekun le pafra wa ra anu gba that's number 1 odekunle epafra wara anugba odekunle epafra wara anugba so ngbi ese odi meta odekunle epafra wara anugba mo da ko ti na fo odekunle epafra wara anugba odekunle epafra wara anugba ninu omo baba re wara anugba in the name of Jesus Christ etewo ko to dale anu tin sogo lori te idajo o dide fun o in Jesus name mo ni itusile ku lowo osi itusile ku lowo wahala eyin ara ile lati ojo ti mo ti mo ki gbe pe e fi nkan mo nkan ibi ta ba de niyan o lati ojo ti mo ti nwa su po ni lo ko mo sare lo ba woli kan kaaki lati ojo ti mo ti nwa su e fun o pe wo ni woli ara re lati ojo ti mo ti so fun o pe nu Jesu nikan ni ara pin si ta ni ngbo mi nbe yen eyin wo le ngbun mi te le trend wa su kin lo ti fi mo ni e fi nkan mo bi to le ko mo se nkan kan mo di mo bo ba se nse nkan be ni wa mo bo ku lo wo ibi eyin wo le ti fi nkan mo eyin wo la te nko anything to ba mo fi mo wa kan ri pe aye re nda si iwasu mi niyan leyin gba to ba gba jesu to se ribo mi tan ati bo ku lo wo ibi ati lowo osi loku eyin mo mo e wa wole kin le fi mo e mo bo e wa gbenu si mike yi kin ni te fi mo e fi ko awon ara ile e ja yewo engineer pe mama iwole
1: praise the lord oruko mi ni orise yoladipo
2: nice
1: ni odun ti eseyin eh mo ri owo kan ise ti mo nse ise ososu ni mo ma ngba dividends wole ni but ti osu ba pari mi o ni gba owo yen bo ti e je in bulk ni mo wa ri owo kan ni kishi ni joyen mama wa ba mi soro pe kini mo fe se mo ni mo fe master food stuff immediately ti mo so mo wa ngbo ti baba mi so leyin pe e so fun won wi pe kan lowo freezer mi ti mo ma nlo ni factory ti won lo se ice block machine ati block machine lati odun yen owo ojumo ni mo nri
2: otan e so fun won ki won lo wo machine temi na ti mo fi yo block won ti lo be won lo wo lati odun yen doni owo ojumo ni ko wa si nto da to owo ojumo baby ba yo po ninu ise ko ju be lo opolopo ni na wa o le la won pastor yen ma we nti soro ma we nu e pe wo a le so nta je fun ani soro tori pe bibeli ni mo se da si were lohun mo se da si were lohun ebi opa yin mo
1: rara sa nigba ti mo tun wa ri pe baba mi se pure water space kan wa waju shop odo mi mo wa o pe space yi o jeun awa ta wa ni bayi la ma gba shop sinu a fi ta se football field mo wa o pe kini mo le ma se mo ku ra omi pure water sinu freezer mi o se kuku mo je distributor omi kan emi na wa bere si ja omi mo nja ni 100 mo nja 200 but in fact in a week mo le ja 500 bags every day ni mo tun rere lori yen na
2: eyan be nbe bayi
1: ko se eyan be bo mo fi key shop sile
2: e fi key bi an ba ti de
1: ibi tan ma ta de
2: te fi de
1: ti ma fi de be
2: so oju omo kan ru won e ja jade toro wo nbo e tin du ode won awon eyan reti ki won ma bo ni shop asowo obu ki se igba te eyan ba toro wo nla so o tun sun ninu wo oro bayi fowo kan oju e bayi yemenishka mo pa lase ki oju e kun si mama oju yin o tun sisi nkan mi eni tori si 20 be nice
0: on ti won pe in church niyan ile church inu church ni won ti ko ta ba ni fi nkan mo nkan n ta nso niyan ise ko lo duro pa sori oke ko mo ki gbe pe bi npo se re ta ti e fe se laaro yi awon eyin o take registration ni ah eni kan ni registration fun kini se pin wa lowo ni sure ngbo ba de awasa monta mi olohun so pe ka se ba se nsetu sile temi be la nse tara agbe ijo ikale fun iran yoruba ni this is yoruba church this is ibo church this is awusa church bo se nwo yi awon ti aye ro tele pe won o le gbe nkan re se awon ti ro pe won o le do lowo nta gbejo ikale fun niyan ago mejo abola bere laaro yi ngba ti o ba fi di bi owo ago mokan la bo si mejila isin alakoko pari ke mo se pa kan lo si ami ami bi n ba so pe won o ni lo ki won wa ba mi bi en ba ti joko an ko ra wa ni enikan ni woli won ni lola thursday agbawe ke se o gbeyan ni o gbawe o awon mama mama ni o gbawe o ati gbogbo awon mo ati awon iyawo e gbawe fun oko yin e mu photo won bo e si mu aso to se pon photo enikan ni ehn ni agbare ni to ni aye atorun and ninu church le ti pon photo won agbawe di 12 to ba di 12 a pade sibasiba ni church to ba di ago meji osan eyin baba e wa gbe yawo yin church mama omo wa gbe be o ba lo ko mo gba fa ko bi omo re akobi re nbo o gbawe fun mu photo e lowo tin ba ti ni o ye pon photo yen women convention la mura le fun nibi ta ti gba baba woli ka le jaye ti redeem nibi te ti gba woli odekunle epaphras lalejo ati pastor temi tayo odekunle ni jesus city pelu gbogbo awon choir comfort life ah convention todun yo ye in ta danwo nbe ni nlo nwaju yi ki gan lo fe ebi oni pa yin monu le yen so eni kan ni lago melo 12 ni lola but loni ninu ipade itusile toni ago mejo abo laaro yi elekeje o waye ni isin elekeje o bere ni ago merin lagbara olohun to ba wa dijo friday e ma gbo le o gbogbo wa patapata a pade ninu isoru ni church but gbogbo awon okunrin nikan ni o mu agbon dani enikan ni agbon lagbara olohun gbogbo awon okunrin ni o mu agbon dani ninu soru awon obi oni mu nkankan awon kan bo ninu service won bo ni soru ni awu saba se soru ti o ba nidi se wa ri sunday ti nbo yi oni ipade only communion eyin na ti mo ta mo fi danwo eleyi wa yato gede gede pelomi engineer e pelomi
2: next
3: praise god nigba ti mo de nu ijo yi 2024
2: le de
3: emi onise olosu kan re ko si ti mo le ko si ye ti mo le ko le ri osu ise laye ti ba bere se njo to ba po su kan bayi bi oni ra pata mi oni ra kankan a fe lo ni ilu wo ni mo ti ko de ilu badan
2: iwo
3: ibe ni iwo ni mo ngbe mo ma gba program baba mi bi a ba ni abota mi o mo jo na mi o re ni to nsoro ri mo sa ma gbo ni mo sa ma gbadua sugbon gbogbo ore tolorun tara mi se ibadan ni won wa omo mi ba ni inu leti mo ngbe ohun ofe mo le mi go ti egbe wo mo je mo bo wa badan mo ro pe nko change fun mi ni o di nu osu kejo 2024 21 ni mo bere shop nkan da ngba yen mo fi nkan bi 200 bere owo
2: 200,000
3: be ni ni on the 1 osu kejo 2024 ni mo bere 2025 ni mo bere njo to posu kan ni landlord pe mi pe kin wa ko gbogbo gba mi ko si nkan kan be mo
2: oye gin to sele ni e fun
3: so mo wa ngba pro mo wa join church yi mo wa lo eyin kan wa so jan yen pe akara mo kan wa dugbo wa ni mo lo ba baba yen ba fun mi link ni
2: o fun yin laye
3: mo wa lo ra ewa golo merin pere
2: merin
3: to lowo mi
2: eni su e lo won ta golo ewa ni isin to ngba mo da ko 50,000 bi deni kan te si mu oke
3: 2000
2: e lo ni
3: 2000 le wa white bayi
2: la golo kan
3: be ni abo kan 200 ni agolo
2: 200 lagolo e wa ro ni 800 na
3: be ni mo ra ta mo ra gbogbo e so mo ba bere mo se bere niyan ko ti odo pe yan mefa lo ra niyan ba ra tan
2: ah
3: mo ni pe baba mi tin sise lara mi bi mo se bere nu nisin ti mo ba wewa mo tin yo ti mo ba we tan abo merin ma fe de si ma je ka to dun tori oro ti mo n gbe lenu baba mi emi na wa n jaje yo aje seku ko to ri pe mo bere owo yen
2: eni suwo kongo merin le ti won bayi
3: eyi ti n ba we tan mo n yo merin mo n yo meta boja ba se ri mo si n ta mo n je mo n yo emi tun wa fi alakara po ladugbo mi so mi eni mo n gbe bi ma fe de si
2: e ma so gbon tem bisi e ma so siri oja ma fa siri idanwo han ma re iwa kowe iwa mowe aki mama ise ru e ko ma hun ni o so eyin o ko gbogbo akopo yen
3: ma ko si
2: e ko si
3: ko si njeun mo nyo mo n se gbogbo e ti n ba n sun ko ti ma
2: n se la ti wa mu akara
3: ko si yato walai yato ti deba mi
2: ah na wu e walai ki yato deba ke bi omo pa omo laye in the name of Jesus mama oya o
1: 2023 ni mo denu ijo yi
2: 2023 le
1: de ye dress ani mo nse loje ko se ti o mo mi pe ye dress ani mi
2: loje
1: be ni
2: ye dress ani yin
1: be ni sir gbati e wa mo so be ka fi nkan mo nkan
2: eh.
1: mo mo tarize ni dida loje
2: iwo rice wo
1: rice congo mo lo ma gbe lori ta merin ati bodija
2: manta
1: ni dida pe igba to tun ya mo tun to lowo ma ma kiri fun opo awon to ngbo ja wa le loje yen tan ta ojo oko eso kankan mo ma ta fun won ni cash e ma gba cash lowo won ma ta ti joketa ti joketa na ma ta fun awon aroje ti ma ma gba owo kere kere kere kere Olorun sa mi mo bọlọ sese mi mo bi pe yi bo se ya mi lenu nisi bi mo se wa yi emi na ti den to ni distributor lori ta merin ti mo nta magi se mo spag yi nto bi mo san supply oja emi oni shop ti mo nta yede ato e ko si yan kan ninu shop mi gba mo dori oke yi o wa do ni shop meji lori ta merin
2: gba ti mo shop
1: meji ni mo ri lori ta merin ko se ti o mo mi wa ti ni wa li ya lori ta merin ko se ti o mo mi shop meji ni mo ni lori ta merin iyo ran te ma so be ka fi nkan mo nkan ni poro rai mi mi fi bere
2: e ko ra mu rice
1: rice dida mi emi o ti ju mo nta dida mo nta cash but now ni sin distributor le wo waju yin daddy o
2: inda distributor gidi
1: be ni daddy o da mo wori oke yi small phone ni mo lo
2: ko si se wa nko
1: mo ti live o bi me mo ti live o bi meji ni live na lo ti wa lo mi ko si to wu mi ti mi le mi sa emi o se ti yen kan ti mo fe ra ti mi le ra
2: ko sin te be je
1: ko sin ti mo be je ti mi le je bi mo se wa god na lo wa le ti mi ko sin kan ti mo fe se daddy tolo obun mi tolo ran
2: be se
4: woni ko bi mo se wa
2: god
1: bo mo ti ra le ko lo ba mi yanju e lo ku ba
2: e ti ra le e kun le gbogbo bi ko ni sasewo iwo lo ranu won ni distributor lo du on waju mi ah e a se mi guo mo na wo si wo si style omo me lo le ti eyan kan le ti bi olodun yo wo eyan atomo yo wo oko yin
5: nice ise ise ki pa ni aise re gan labuku kin lo fi mo in ta wa mo mo se church ni baba to ni ki yawe o mo lo church e wa jo nbi digbodi nle ebi npo yawo ebi to npa won omo church ese bi adua nikan school ni especially ru church ti wa I mo ya lajim ti be church I mo ya won afa ta won na wa to nkaluku na dogbon soro ara re ebi mi lo to ngbo yi so ti kin ta nse church ni se ta ba ni e fi nkan mo nkan o nilo enikankan nje je mo pe gbogbo awon eyan yen o nilo ki won ori mi e nilo ki mo ri na gbogbo ran ti an ri si o se bi o to mo pa o bayi ah oh my god ewo eje mo lori facebook 630 ni bossi ngba ti o ba fi di ago meji abo ma tun ti ku o 830 la bere service la ro yi lo ni rabaji gan eyin mo eje agbadua ko na la fun awon oko yin na eje mo fe le se lo e pe sister kenkele yi eje ngbo ngbo lo lohun tun boro aye ti e na de kin lo fi mo
6: oruko mi ni akereja victoria mo wa lati akobo
2: akobo oju rin
6: makeup ni mo nse
2: aha
6: so nigba ti mo join ni pe yi o ma so pe ka fi kan mo mo pe kini mo tun le fi mo mo de ma la awon mo se to ma wa lati other country lati wa ko se lo mi awon yan de ma bi
2: lati other country na
6: won de ma bi mi fun online class but mi se yan to ntiju abi anything but mi mo for no reason mo kan wa timid nipa class yen so igba ti mo wa ibai de wa ma so pe ka fi kan mo mo wa se online class yen mo se yokan ni june last year mo se yokan ni september up to now awon yan si enjoy enikan si register la ro yi
2: and class yin na
6: in online class here, and I make millions from the class. I was able to change my car. I changed my phone.
2: You know, change the car,
6: you.
2: Benny. There, you got one young, and one son, and one high school, and one. Say, car, you Benny, Ben.
6: Ben.
2: Ben. If it's your body, Shile. I want you to be my kidney. You want your joke, or pass what you can call my ye. In that, cameraman. Oh, Ben, can I want to be a year? And what car, it was a do. Se fun ra yin le wa ra ka
6: be
2: ninu se
6: makeup yi ni 2020 mo sha mo lo soko mi si ka accident ni 2020 so mo ro pe everything
2: ti pare ni
6: tori mo gba everything lowo mi tori pe omo kan mo si bi everything awon kan ti mo ro pe nu film lo si ma sele ti mi mo ko nsele
2: en life sele se family oko bi won gba gbo nkan
6: be ni so mo move lati ogunmose wa si badon lati wa bere from scratch mi o ni anything ti mo gboju le leyin ise yi na ni
2: olohun si sanu yin ni be nkan si pada enje to wu yin e nwo so to wu yin
6: beni
2: Inte emu mo ni wi pe emu class.
6: Ko se online class.
2: Online class.
6: Online class. Nbe tin ko awon eyan ni online. Mo ti record e kale mo ko ma add gbogbo won sinu Telegram group.
2: Inu Telegram le tin
6: po won. O de ma sanwo to ma ti sanwo ma add won si
2: be. E gbe si lenu bayi.
6: To ba ti sanwo ma add won si ori group yen.
2: Bi o ba sanwo.
6: Mi ni add e.
2: Fowo gba ori e, ori mi pe wa. E tewo. Se ti wa lopo mi. Se e be lopo mi.
6: Mo be lopo mi, bo mo be oko lowo dada. Tori le ti mo bo kan bi kan won gba lowo mi. Mo fe ko le ti temi.
2: Sha. Look at the career lady. Oh ni o. Eh juba na lo. Omo 31 ni. Oko ayan mo. Won lawon fe lowo na o de lowo. Koko gidi o wa. O da se. En ti o lo, en ti o gugbogbo. Awon ti o ni gbo.
0: Nice. E je mo lo. Eyin ayan fe oni loju anu ta lo so fun opaye ti pare tori po won fi ole tori po ko le ojade tori po ni se olufe ko nkan lara won to ngbo yi mi ngbe wa ki wa fi entertainment fun yin mo nko yin mo fi si oloyinju ni ko le mo pe it is not over until it is finally over eja lo church eja tun lo fun class class la wa nbo church ti wa school ni e ma bo to ba ti di 8:30 bayi eyin te n lo bi ise olufe o tun gbodo appear ni church ni ago 4 church lo mo gbe meji la mo wa church lo se sugbon lo se tori po je ose agbara ose ifokosile gbogbo awon to ba wa loni ma gba o ko won le patapata fun nkan kan ati nkan kan ati nkan kan gbogbo eyin omo olohun pata e mu ori anu jade eje nse bayi eyin 300 so le ri 1000 mu gan mu 1000 pe mo fi rugbin olohun jo gbe ise mi dide awon ti wa be se yen irubo yen tete ru ko to di ago 12 enikan ni kini di tori nti angeli mi so ni e yo mu nkan to da jade ase oni ye ase oloju account number eni ke je alo account number ida 1966 36 38 73 19 66 9 1 9 6 6 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank Bin your basi wole elele 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank in here Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade. Be ba se nde church ni o mo foko ele. Mo n gba gbugbu ejo ni. Ko to don the seven at collate o 150,000 jo. Ibe ni Oluwa ti ni ke fun ni anointing won meji meji. Nto ri nta fe se laton di 8 lo. Ninu osu keje. Eyin te wa ni ilu Canada, woli odekun le nbo ni ilu Canada. Eyin te ba lo mo nbe ba so fa won mo yin. Pe woli odekun le owo Canada ni on the 22 on the 22 of July tin boy gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni oye wa kunle e kunle ki so tele oni lojo ibi lo mark ojo ibi e oni le mark wedding anniversary e kunle ki n to so tele ese bibeli ni ke je aka ese bibeli oyi e je si ka bere lati iwe Isaiah chapter 19 titi wo 24 Isaiah chapter 19 titi wo 24 eyan omo Olorun ti won bi loni da e wa kunle anu mo fe towo fun yin eyin te mark wedding anniversary yin e kunle mo gbe owo mi mejeji soke ti won ba nwe ni ti o ra anu gba laye ka ka o mo won o ti anu laarin ojo meje to ku yi mo fe ki olohun ko fi anu dan owo in Jesus name you are blessed oh happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary fowo gbaya koni ma ra anu gba so ni yomo ojo ri e fi pede ni yomo ojo ri e iye odun ti wedding yin pe e fi pede it is well mo wa fe mo lo gbogbo eyan omo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko ba yin you are blessed it is well with you.